aucun moins vraiment maman. Nakali sa koza kami nanga ya motema. Bo, oyebi ke na yebi ba secret na yo nyonso. Elo ke kamu singa lelo maman. Oke ko finga nga epa ya Musa. Olobinga na zali ndumba. Vraiment maman. Oyebi. Ngai na balaka. Na divoxa. Na bota. Bongo, soki lelo yo maman. Mutatiaka motema. Obani ko finga nga ndumba. Kindumbe zali maladite. Kindumbe zali pollution te. Maman. Yo mwasi ya libala. Nakamwa kayo. Okotambola na kabambi ya sac à main. Na kati ya saki wana. Kabambi ya liputa. Rosa tan lokom dok de voyage.

na Paris osili singani otindi mokanda na kisasa mosusu otindi na baza kindumba eza punition te mamu oyeba mamu esui ngai nalingaki dayan nafunda yo mamu inutile nafunda yo nakamati obe filme ya makambo nyonso ya mabe oyo osalaka natekisi yango epai ya yorgo mpo azikisela ngai filme wana mamu koma ngai ndenge bakomaka yesu na kuruze 7200 na maboko 7100 na lokolo mamu ozali mwasi ya libala okamwisaka ngai na monoko ozali ndoki ozali kinsekwa ozali monyororo mamu ndini nakoba mpo na yo exemple nini okopesa mpo na basi ya mabala exemple ezali te awa baloba mpo ngai nazali ndumba nakotambwa na mwasi ya libala yango nakopesa

kambila tena sante tambila huko mwa nini moto mungu kia kukaa apresipite na kalamire dato mpulu apesa randevo ni wana mwana na ye moto agwepa mumba dino langa lange kolona kanzo mungu mumba na mwana nganga makanzo mungu mungu dulu na misi mungu tuwa mubansoso wa milinga ndo moto takba ube sa mpengo mbei Batu ba telefona gayo mikolo nyoso kaka bango tende ba linga gayo tango moswa linga ndeyo linga bango moto moswa linga gayo meza na imitete Mukani sakate ke nzambi asala ki bato pa indo Okulere pembe ya osala mindere mususu esila kie Izande volote na iye

0: azoti kudula zingwe na ndapre ce constant barala
1: merci we barala ka
0: la so la ngoti biko ako feria la kana nga da a gutsa la so gita sa pati la so la ngoti feria zo
1: nga nga da mla kiti ku yaka pa na ka jide ki yande
0: ti go banu yaka
1: a go banu yaka jide kiri
0: ala luye deja wa na yaka ni
1: ya ilu ilu ka ku lanjo ilu ago to ko
0: singila nzuri ndapre ti la ngoti biko ako na zoa
1: imuna kwa ndio na zima balindo yanga tambiki ni mwa zikutu ni mwa mingi ligatia ni ton selvi et puis na bonheur ni mwa zikutu complet
0: singular

ya zoti boela tela sa ekota matanga na mbege tala kana boali mbati nguza pasa pika so mingi tatu asigira gwenye asara la so ndiapo na demia nguwa pika kapa tala bela na unda mbati ya spoteto boli.

0: T'entends Alexina?
1: Allô?
0: Ndeke luka barala na langu ti biko ako sa referia.
1: Eko ibarala mingi tenala njoni matanga.
0: Njoni matanga na bengi tala Alexina? Sembeti mwazo kosa on sara pilala?
1: Ndangu mingi na tansi makete na ekol kuduku.
0: Oui.
1: Itere igoti di kombesi na lakwi na ekwe. Igoti na abese ikiba. Ege mani. Ege.
0: Ola singa na fa.
2: Binga koli ake wali mingi.
0: La radio de tous les centres.

0: ya ikwima osira kwa siwara osile kira pendrada
1: aneko ya basi yo yo yo balinga na basha aneko mi
0: bai alo alo
2: ni alo barala sima
0: barala
2: ingila ala rapele ina kofi ngangu ya mamako
0: La ninzo la dzingo tsala mama la la itone. Bi mala nzo na pa. Makanga pa itmo na ndo tereso mbe use wi.
2: Mokanga mwe tanchi so kwachi chi ayo ningi so pe ya so kwachi chi tuku gito so. Alo. Tu bia so pense coco na mbage sense ni fun na mbage donc mo falege mo go na mbage ali mo pe mo falege mo kiri na mbage si to ngara mo chi gonga na abc nga mo go na abc me na kanti ya ndo so ambiance ay da hein
0: tuye be bi bara tante la la yi kala ni complet pa ningi fa de so complet pa ina gisa gisa ngo ah singa na fawe

0: Chimaingo.
1: Eda loti ndiko ikirina la kota singila ndale tanzunya sango sokwa la vunga na wabe Afrika ndurunya la mawaya la kikira ndegi na mbonga ko tipi ko tibe kombiteni nale cha kota sango ni na yanga ti muzunga na yanga ti kodro chindembisi kikirina kapacha monzoko hapendere niti ya pwala tuantisu itene ikingwa gina apiko ti gereti Idris tizangia na beta la sokwa kema inambege ti todo mbanga na mbongo yeni kwe aigi menonje ale igweda kujuni kwe si amatanga ti dungo na atokwa aikega.

matanga ti dungo na angba na gbele ti igio matanga ti dungo na lango ti laso asewa tonga na goni mo asewa anju akrini liba na tere ni mada ababa na ke Christophe amolenge Barbara Winnie Christopher Divine na Yohana aida ti koli tonga na Astrid Yasiwa alako na kwata ti bongi na ngena beti muzoni matanga ti dungo na akotela sola yelo mingi mada Sophie Josiane Zoni matanga ti irina loa ingola iriti zizi. Zoni matanga ti dungonga zoni matanga ti erecha sofina lo warangwa kwando tungutilo. Zizi.

0: na lango bala kona gumba ya tinze sio ikida le Fabian isongo rugatu la kisara kusala mingi tete nazana sisi ando sisi ango angia te wangoroda imalo.
1: Je confirme qu'après les années de gloire sportive au basketball.
2: Mi Fabiani na pokoti gbacha nguso la saga gbacha ye na ndote ntingia cha wangogo. Ndebo tinzangi ngana tangani kodo seti be Afrika azona betilo ti yona nduzu. Ai sokwe ya ekinga ngomingi tene ntingia cha wangogo. Bilimbili na ndote ntia masika ngana ndo susi adi saka kusala da mingi pepe. Izaleti na ndote ya yeso ye kinani ti yona nduzu mingi tene ti ekonomi na lege ntingia cha wangogo ngana ngia cha ndara ndo seti be Afrika kwen. Bie kizabeti mi na ndote ntingia cha wangogo tongana tindia ti nene cha zo. Anga ngukwe aike sara ati yo aiso kwe aike ngeata wangogo na nduzu. Ngwe iso aike kota ngwe mingi iso amule ginambi iti pikasako mingi na ndote ya wabe Afrika sosi ala wara apalata na ati ngeata wangogo ndende. Na lege timbi kodo sese tibe Afrika kwe akira pikasako mingi na ndote ala mangati anga ngwe iso ala sara. Tene ti yongo ngeata wangogo na nduzu mangati kodo sese tibe Afrika kwe. Ye kina kota ngea mingi na nga ipikasako mingi na ndote ala tene ti sora yo bendere ti kodoro na nduzu. Ngogo bia aike sara wangochi lo kwe titu tina tere. Kota yeso la sara apusulu ti sara kwa ngangu wa antikojo ti lekere ando ti awangu usosi dunia mobimba yeda na pokoni na nga atiza awangu uti na yati njoni ndo ti kusala.
3: Mandako chika faike bumbi soe kichamu lenge chikondro chia Afrika chumbongo soe kisandao si aso benda biri
0: bumbi chikondro chia Afrika chumbongo ma melodi sandao za warapasa tetene akinda awa mukangu chumensu na dawa ati bumbi chie Maroc soa ke ice far tongaso na bumbi na andimbo use kweso score na keti debu za an andimbo ti gungoni ma melodi akinda ice far ngwa kona parasi na kirangoni biri ndimbo na la luti ngu oko mbagi na mbagi
3: na karti final chika nchala soe kina mbechungu barako na mama na mbagi chie Maroc si apika ngani
0: Bumbi ti Tanzania kina bumbi ti Algérie na ndimbo ti dandarango shona utana leti londo a lutingo utambage na mbage se Maroc aziyamba kodro ti Cameroun ngwa kona para kodro ti Senegal kina kodro ti Mali na ndimbo ti dandarango use na oko na leti londo a luti ngwa kombage na mbage se kodro ti Egypte kina ti lo kodro ti Côte d'Ivoire ngwa usho lo kir nani ako abumbi usho susi ake gohina ndamu ndanga ti tena pika na ke kodro ti Tanzania Egypte kodro ti Tanzania Egypte Maroc ngana kodro ti Senegal se ndimbo ti ndamu ndanga ni eki pika na ndi kina lango balusi na miombi ti nze suiki
3: Aunzi hawe ya sango che na ndoda fanono ndeke luka iki singila na Fabia Djuposi Amani singila na Teones Punika ndalta sango cha wangoro singila na mungo mboko na mbi Christianel Demango
4: kota singila na gonga lege ako na mbege chala edalo tin diko nga lege ako na Stephanie Jan Bukula swato uligo tina la tinde mbiswe ki matongo mbila wae sinale kilini na chape kotibe kombite tinde ke luka
5: Ala iki gibecha la nanduti mbeni sangu, ala inga pe wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asyona sangu.
6: Ala pika singa iyo na kundu ti stop atene ti dafonono ndeke luka. Awa go singa ti e, ayeke dati banda ti asangoni, ngasi ala limbe ti kiri tene na ala pulili.
5: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74-10-00-10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70-08-29-58. Walanga nandu banda tere Facebook, Radio Ndekeluka, tire Fondation Hirondelle.
6: Ala zia a anda ala pepe, ikwe ako, itiri bira na teneti asyo na sango.
5: Stop atene, mbeni pialo si dafono Ndekeluka, mamboko na Union Européenne, nga na Coopération Suisse.

0: Idala ke nambege ti peka dus mi bala wala ka o.
1: Merci.
0: Ida yera sara si laso iba mulinga ke sara inga tonga na ti ando susi iba kutazwa ke sara ke tena iku ge wariangani ti pikango angba ba sara ngwanga na popo chala agba ba anga chala route agrisa angba tiya.
1: Ongba matito samonjati amengeso yamengeso na tonti kolimbazo joni amengi ni ingbati gidi na tonti kolimbazo we.
0: Abo?
1: Amenge ti pato so palaso anga ti mango tawe so aigagi na ngo. Don joni amenge ko dafe.
0: Agagi ngo ni twen. Aga ngo ni twen.
1: Nga ti mango tawe ni tala ke nguna yani biana wagosinga.
0: Mekame acha meacha mbaye kwa mina kutazo kwa tena ngina yacha ngacha mango dawe nani wagama machazwa.
1: Ala banina. Joni amenge na jina ise na toti kolimbazo awe.
0: Mama, mama o. Anjo na mbo enge kwa keda magi kode tingende na fanala eske si tonga wazo agwase a mungu wazo eselo shoni mo enge singa na fa wazo adate da shona mo enge aida fe ikwe genjo na mbo enge

ti warandu wa sango ti mba osho ti peko ti beko mbita emani kiki ranko alege ta pentaka pata mozoko ti ya pala ngbi ti sinangbonga singa li gwa ti kangbi sike kangi anda sewa

bata na. Ang donggo ti berbera ti na ti nola. Ang sango ti donggo zo. Ang apele ang bia. Ang sako bagweta zo zo etune gise mbe. Vre istar za ganyè. Oh, en tout cas, c'est bien. Amenam baito sa. A sarali tele osi sécurité a diti da. Et puis, mon tambour, mon singa kweni zo. Tambra na ti baba ti mo, baba ti mama ti mo. Tambra koli. En tout cas.

wali ti wa kwa Umar Bongo Ojimba. Ngen agbia ti Gabon. Na pe koni mo inge ti lo si ali mbongo angagbia. Ah, ah, ah. A colonie centrafricaine ti mbege ti

0: Ivimbala soko se kimada vonde kilukada vonti sirina timengo munga omene tilaku ya lundo tilingu titene imasa nguna ligo chubuna vonchungu baka tikiru na pekoni atangaza kusalati. Akifadisu munga tia sangu na ligo chubuna vonchungu baka tikiru. Bonaventure Ibarala.
1: Ibarala, Ursula Merveille, Mevala, Ibaranga Zokoe, Mbeni Masekawa, Ko Liso, Akinduru Nangu, Balu Setongaso, Awa, Mungo Kunga Nangangu, Na Legiti Ngombe, Afalo, Biri, Nabi, Na Vakati Ausa, Ota, Na Yati Bavaka, Osyoti, Boar, Kota Paliniso, Ati, Nduru, Na Beti Bi, Na Yati Kodonika, Imatene, Nandoti Fango Zoso, Na Goti Singati, Wago Singati, Constant Dolo Babu.
2: Nayata kambisani afatene wa sarango kwaleso loyu bongoti aturugu. Oko akambisaso afatene wa sarango yeti nganguso lo tondati sarango akwalechi lo duru na tereti lise modera chibwa. Lo rokoto telefon na tika zuswa yake onalege gbani. Kozo nisi lo gwenambeke chivakati ausa. Ndozo kasi lo sarakota kwalechi fangozo. Raul Minang oko tala so ayike na tereti itaso yeti nganguwa sinalo lo fayensi asi.
3: Majiti fatu ga una yate nye masayagi iteba imasayo kwa imajiku.
2: Manga swak na banadi bwa oben romari ke bendunga lo zianga ti kapa iyo tonga so ti bemendo ti gi na ti inga wa sarango paleso
4: oyi kina kopina ka iti ngango sina ko tonga so ak ya disposition ti kotura yi ki appliquer nani ibana ti fangozo aye meurtre na ti meurtre e ki guti asayani na yati a enquête ni ti ba est ce que wala ki assassinat président de droit a le swak na nga ti fangbanga ti menesu to ala so ko ala ki na tene wala la inga meni na duti a son de passer so ti sana gbeti a autorité
2: paleti kwa so abivundu mingi na gbeti amlengeti kodro so aikina vakati ausa amlengeti kodro a unda na kotasi kodro si sara kweti za siri na mbegeti vakaso kati tena kanga lege biaku biaku na kwaliti fangozo Constant Ndolo Babu Boar Radio Ndekeluka.
1: Igwe fadiso na mbagiti kodro komandati mbumu mbrimbri na kete kodro ti yongo fongoso akina kilometro baluse na ukuti batati bangasu na legeti rafai ndosoka awa fango yaka adema mingi ngangatiso ala tene tene ti ndowa ahondoni na ndoti akobeti yaka tala kwaliti warango angwangwa ti kobe nga na tene ti agbakuru ti fango na yaka aikeda ataso si bumbi ti mungu mamboko nazo na yati kwale so airi ni African Parks aike muna la mamboko imatene na ndoni na yanga ti Destin de Bonheur Willy Kong.
5: Kete kodro ti yongo fongo ayeke na azo saki uku na mango akota si kodro ni mingi ti wabe Afrika so ayeke na mbage ge ayeke sara ge kusala ti fango yaka me ala faso ane yeke na akpale mingi vraiment oko ti ala so ayeke sara kusala ti yaka na mbage ge lo faso ni yeke sara kusala ti yaka sara laso ngu mingi awe gi na agbakuru tonga na akpoka na azembe
6: e komanse faso ti nettoyer aparcel ti ni awe akpale ni ayeke moinga dengo yaka na maboko aso mingi poko ti kwa koso yeke bondo kwa ti yaka ti personnel kwa ti groupement kue ayeke akuta akuala e sara yeke komanse du lundi samedi gi na kua e na repo ape ni la e hunda ato na edei nga na mbeni machine so ape ti edei si fa kuta yaka so alingbi fa de titene e sara na akua ti yaka ni vraiment.
5: So si on ayo kilometre ota na lege ti yaka e tingbi tere na Natasha lo yo na li ti lo kota sembe so na yani ilingbi ti ba agozo nga na akekiwa lo faso ni gi be ti ni mingi tënë ti gbiango ti ndo so si ayeke ga na kpale na ndö ti akobe ti yaka ti ni
7: kusala ti yaka ni so e sara ni so ayeke gi achangement ti apériode ni mbeni ngu nzapa apika na retard e lunga karako jusqu'à présent so e ngbaa lu karako anyama na atengere ti gozo na atuku na sese mingi me ka e so nzio kue gi toso e wara kobia ni nzio na ape
5: na dawa ti akpale so African Park akangbi amini agbakuru nga na ale ti kobe na awa fango yaka so me na mango Jacques Douma so lo yeke wasungo tondo na ya ti commune so lo faso agbakuru so si alingbi na wongo ti agroupement so pepe
8: African Park na mbeni ngoi lo mû na ye akpoka lo mû na ye machete mais comme effectivité que balus no kusu nombre tie utinso alimbi peji quantité so muketawe et puis a ita aussi na yangada agana marché tala dotala ibunga tiso jinko muna iso si i travailler
5: andaka so akwalina ke mingi awafango yakati yongo fongo angbala ko tisa kusala ngangu mingi titene ala waraleta ko besoni ngi titene amulige na asi wacha la titene aduchinjoni destin de bonheur wili ko na kiringo na mbage ti bangasu dafano ndeke keluka
1: Igbo Fadiso na teneti kuta lango ti so asara sabango na dunia mubimba teneti lango ti agbakodo ti Afrika aike mama teneso asoroni nanduti tongombela na amaseka nanduti mbai ti kodoni angangu aye ti kodronga na akwali so si kodo ti Afrika agetengi terena ni aike yeso si na be Afrika asoro lango ni so na ndapreso ti tenehe apika kotara na popoti azuso akina ti bumbisa irini mouvement panafricain pour une Afrique libre ngana ambina maseka ngbangu usenandoni tongaso na batati bongi Gutenberg taramboiso ak mukundi ti bumbini lo kiritene na ndoti nzoni ti kotalango so na singati amid tijani
9: alenga na langoti 25 mai lani akota pan africaniste avant langoso ala gulitsala ala kitiri ala onda tente independence c'est agongbi na langoti 25 mai 1963 akordo balota na useti Afrika bumbi na disade ba ala onda tene ala créé une organisation, c'est une organisation de l'unité africaine. C'est là sur Erinaga, Union africaine. C'est ici que ti bumbi ceci, kusa la ti aussi est une onde de liberté. Ti Afrique, iba est une, avec une zone est une, la langue aussi là sous la langue ici c'est la ni est une. Il faut que bako doti ebe Afrika, aye est une liberté, bako doti ebe Afrika, aye aussi est un roman et on en bat silo. Na pe kote ceci quoi ceci qui a est une, il ça va c'est à monseca wa amabando ti a zosola ni si a on a doti est une liberté ti Afrique. Si tene a lingu nguna nguru itente na maseka tene leti a maseka zi a maseka awara ide tene isigina ya ti domination ti akordo wande lana si tene ti ilingu tene kumara lango tongo so izana onsinga pe a lingu ibumbi a maseka ni non seulement ke kisepe la lango ni me ose suyuto tene izi leti a maseka tene ala kingba na ti bangondo so
1: Akibiri na batati bangisi aziangati otakapa ti kotalango ti dunia mubimba so abatene ti asinda ndara nila aike yeso si ndokwa gbiongi so abatene ti mandango mbiti na mbake ti dasindagi nga na tene ti gingo ndacha ye na tene ti sigingo na afini akode so ala soro ni nandoti mama tene so atene tene ti senigi oko akwale na anzuni so alingi ti warana yani aike kotalango so amulegi na awa gingo ndacha ye ti tene ala sigigi na ndara so kwe ala na ni na Bay Africa ni la Jean Laurent Sisa Magale kota wa fangombiti leke bien bien so abatene ti mandangombiti na mbake ti dasindagi leke na singati Jeff Dao
10: ake tutune ibenendo ti ba atentia malade am malade par rapport ti ou ti environnement ti santé etc ni parce na duti monso a spécialiste ndendendi ya kaita azodi partie de l'essence humaine ada partie de chance de santé ada et aussi amen sol na kodondi aga no ka ko kazo ti tne azo apikalita ti ba est-ce que yiso sa so anzere si sa anzere comment peut ça ti izan aussi immuniza ti kodoti kodoti mai azo amen na no komani ya do na France na ba ti kodoga troisième journée so afa que l'état zabani anzere nazo yiso sa ti tne azo mai a permettre ikitne imosi inga a problem saka ige iwa solution ya satite kodote ya mai
1: akusala na ndo chaiti senda ndaraso atondani na lango tila soti unzi na lango baluse na mbrambra akegi yeso si a lekeni na mbagi ti dasindagi ti bangi na mungo mambo kwa ti ndokwa ti institut pasteur na sango ti kodro wande mbrimbri na kodro sese ti Senegal tene ti statu ti depute Ousmane Sonko ayekina ya timbini kota pikango patara na mbagi ti yangbo ti gbia wala na mbagi ti président ti assemblée nationale ti kodoni ak yeso si agatonga so ngbangatiso mukundi ti badalizo ti kodoti Senegal El Malik Ndiaye afagi biriso lolondo na ndoti mbatati kusala ti lo awe Ousmane Sonko so si azilo na ndoti mbatati kozo bia na langoso a on longa kwe loke na mbagi ti parlement wala majoritaire est-ce que ak lola loke mwande mbatati lo so si lolondo ti tenelo zia mbatati kusala ti lo na ndembeso debango wala mango tene tene ti mango tere wala pikango patara angbala kwe nanduti tongana esalingbi ti tene a remplacer lo na sango ti awanguru biati kodo Faustin Archange Toadera amuyanga tene fade lo ke sara kwe ti tene kodo ti Beafrika asara akusala mingi na koforo ndali ti mango ti angiati awanguru lo tene tene so nango ti temingo tere ti lo na awanguru na mbagi ti yango ti gbia na lango balako na gumba ya so a on so lo muyanga lo tene nguru gbia akisara ndaye kwe na legiti kusala so Faustin Archange Toadera na singa ti Théoneste Punika.
11: Je confirme qu'après les années de gloire sportive au basketball,
12: Mi Fabiani na pokoti gbacha nguso la saga gbacha ye na ndote ntingia cha wanguru ndebo ti nzangi nga na tangani kodo seti be Afrika azona beti lo ti yo na nduzu aiso kwe ya ekinga ngomingi tene ntingia cha wanguru bilimbili na ndote ntia maseka nga na ndusu si adi saka kusala da mingi pepe izaleti na nduti ya yeso ye kinani ti yo na ndozu mingi tene ti ekonomi na lege ntingia cha wanguru nga na ngia cha ndara na ndo seti be Afrika kwe bie kizabeti mi na ndote ntingia cha wanguru tongana ti ndia ti nene cha zo anga ngukwe aike sara ti yo aiso kwe aike ngia cha wanguru na nduzu ngweso aike kota ngwe mingi so amulege na mbiti pikasa ku mingi na ndotia wa be Afrika sosi ala wara apalata na ati ngia cha wanguru ndende na lege timbi kodo seti be Afrika kwe akiga pikasa ku mingi na ndotia la anga changa ngweso la sara tene ti yongo ngia cha wanguru na nduzu anga ti kodo seti be Afrika kwe ye kila kota ngia mingi na nga ipikasa ku mingi na ndotia la tene ti sola yo bendere ti kodo na nduzu ngugu bia aike sara kwa nguchi lo kwe ti dutina tere tala kota yeso la sara apuslo ti sara ko ngangu wa onti kojo ti lekere ando ti awanguru sosi dunia mobimba ye na pokoni na nga ti za awanguru ti na ya ti nzoni ndo ti kusala
11: et des conditions de préparation adéquates
1: singila na la soko ya duti fa depot ma asango na ndo da fonono nde kiluka
0: munga singila na la bona vonchongo bakati kiro na ndo sole da sala ma da fondi kiluka tanga tsaka pati ya kion
13: Ala iki gibecha la nando timbeni sangu, ala ingape wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asyona sangu.
14: Ala pika singa iyo na kundu ti stop patene ti dafono nondeke luka. Awago singa ti e, ayeke da ti banda ti asangoni, ngasi ala limbe ti kiri tene na ala pulili.
13: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58. Walanga nando banda terre Facebook Radio Ndeke Luka Fondation Hirondelle.
14: Ala zia a anda la pepe. Ikwe ako itiri bira na teneti asyona sango.
13: Stop atene. Mbeni pialo si dafono Ndeke Luka. Mamoko na Union Européenne. Nga na coopération Suisse.

0: dans la nuit du 20 au 21 septembre.
1: J'ai été élu à double reprise.
2: Dès notre accession à l'indépendance,
3: Wakanda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Bay Africa.
6: Ibarazo kwa sheke ma dafonono ndike luka laso eke bikuwa oko yike na chikuwa singa mbaye chi be Afrika siti yenga sokuwa yeke saratene na nduti mandango yeti a labi na mbege ti a gbayakara sweke na chiko dro komanda ti na nama mbiri.
4: Ici la Centrafrique.
5: Dosso Bay Africa.
6: Yeke sara kwa singani la kwa na kutara za vimbimbili sweke ginda chaye na senda giti bongi za vimbimbili ibarala
7: ibarala mingi mwere sambulifis ngi baranga awa mangoi
6: Yesu airi ni labi aikenye
7: labi ake mbeni kode sosi akutara ando aikenani si alake fani na amaseka e yeni ake tambula na mbegeti akodro tongona na namambere so likodro ake boire ake tambula nga na mbegeti wampende ake tambula nga na mbegeti ngbena utsanga e motambula na yeti andoniso so si agbaya akeda ake sara la bibiani na amaseka e ake sara ni biani na yati bada voilà mbeni kando tongasu
6: kando
7: voilà ke moi masikani aguanika si atondati fango yeni nala e akea masika songu tsala londo nangu baloko na use tongasu ngi asina ngu baloko na ngumba ya umem baluse kwe si ake moi la agonati kando su tifa ambenya kudi ambenya ngobo nala titene ala pingba ala ingandu ala mai na yati bungo litiala ala mai na yati dutitiala ala mai na amena ngobo amena kudi susi akutara akefanala
6: ala londo titene hake bagi gimingi na cha kodro komanda susi agba yake da me agba yakara so ake sara maracha ngobo cha isu hake warala na ndu ambrimbri na kodro isi chibe Afrika
7: yani agba yakara ake mbege ti agbaya moinga na kodro ti be Afrika akuta mara keda abanda keda sake oko timbeni akuta mara ti kodro ti la a baya usi ake oko ti mbeni a akuta mara ti kodro ti la si amanja na mbeni su aganga na poko e agbaya kara ake na popo ti ake mbeni bumbi ti agbaya mbegi ti agbaya su mingi moiti warala mungona duti kodroti mbrimbiri na mbegi ti na namambere e tongana mofamaka ti kodroti ti gona mbegi ti Kamerun mako waranga ara na mbegi ti Kamerun na mbegi ti toti Kamerun e agbaya karasu mole woka warala na andusu e akibiani ndusu si labi aketambulada
6: me zavi mbili mbanga chinye si akipratiki labiso nga gonda tilo na yati mandango yesu aikenye mbrimbri
7: ake manda labi na yati yesu agbaya karawani a iratene tuatok so ake dati mene e ake mu amasika so ngutela londo nangu baloko na use tongasu tiguani jusqu'à nangu baluse si amuala agwenani na yati tua toksu na yati kansu si kasi atondati fango ambenaye nala ambenaye tikbene kwa akatambula na yani fade yike kiri na ndoni senge titene ala mai si ala kwekba
6: na fondumo ti mandango yeni gunda ti mandango yeni ake utunga na yeni
7: gunda ti mandango yeni ake soa kozo gunda ni ake titene amu amolenge koliso simbilundu ti fangu ti ala so titene kozo ni ala inga yanga ti labi tongana ala li na yati bada ni awe ake

0: ala londuna na yanga da baba na matiala ganani ala kezi bongona akezi bongona tertiala kwe ala ke ngbandumbu si amu mbeni ia ira tene mbio ake bimba tongosu si akpakana tertiala depuis na nduzu jusqu'à na cese si ala ke tambula nani e nayati tambula tiala so ala doati timbi na wali pepe e wali nga kwe adoati timbi na ala pe tona wali atimbi na ala inga pe wali ni ake kui bangatiso ala ke ndumbu andia kima nango ayeni ake tongaso e tongana ala manda ayeni so kwawe akapati mandango ayeni ake dambiti tene e nati akapasko eke gwane nani eke yeketi tene e bani beni ndoso si a labini ake gungada autant ala da timbi na wala pe me ndoti sukula ngungu tiala ake gi oko e ndoso ala ke sukula nguda zasi nguni aswa agwe na ndoso si kodro tiala ake da pepe to ala ke sukula ngungu na mbeli ndo tongaso zasi salteli agwe jusqu'à na kodro kape mangatiso ton aswa jusqu'à na mbiki ti kodro si azu atoni anyowu asukulani ake gana kpale na yati kodroni ba ayesu si mbili biti tene mbitene na nduti a yesu si ake fabiani na yati labi sola
1: singila mingi za vimbi mbili kozu kapati kwa singa mba itibe Afrika ti inga soe ke lutigi inale ke chingi ande hegi kekirike na wako ngonga su chiba akuzu waku sala susi ala su ade aga alabi pepe aike sarani